Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sa diso. Mesia ma. Nemu men kan cho bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise person. Edi chia me.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Training stories and feeling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu me kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bi